pele ga gore re taboge thata moreetsi wa station sa mantlha ya no re tabogile yanong pele ga gore re e mate go feta fano fa ya ke rata music video wa Pinae and gore ya tshameka ka mokgwa e leng gore ba tshameka ka pente ka tshameka ka pente ba tshameka ka dikala gore ke bontle ke bontsho gore o go ntle fela motho o dirileng video ena ke art ga o ka e sheba sentle fela ke art ya ke art yana go tshameketse omale a re soso ke go simolotse ka a rasta a re rush therema selena a tsamaya le selena gomes ba re come down tse dingwe tsa dipina tse tharo tse e leng gore ke di ratatata ebile ke a solofela gore o itumeletse mmino montle o e leng gore ke go tshameketse ona moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio 60% probability ya pula e tse tsamaya ya ko godimo re no ke a famba ke a ko godimo ka mokgwa e leng gore go ka teng moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio ke a bona go na le batho ba batlhano ba e leng gore ba tshwere yanong se ka mabapi le an alleged drug lab ditatofaletso tsa a drug lab e leng gore e ko o ka re ko Krugersdorp ga ke sa fose ya ka re ko Krugersdorp moreetsi and ba batlhano batho ba e leng gore ba tshwere morago ga sepodisi se feletse le gore ba tlhagisa kgang e ya ya ba kgang e a tlhaga yaanong go tlhaga ga kgang e go latela operation e e leng gore e tsenyeletsa sepodisi kgotsa crime intelligent ya sepodisi sa rona sa mo nageng e ya rona e le directorate ya priority crime investigation e itsiweng yaka di-Hawks sepodisi se latofaletsa gore lab e ne e latofaletsa gore ekare e ne e diriswa go go manufacture di drugs go dira di drugs ya le ya ya no di tsetswana le body mandraxi ya na le ecstasy kotse di piece di ecstasy le tseleng gore le tsona di piece tseo di kreilwe mo tulong eo ya no ba batona mo sepodising ba feletse le gore ba ile ko kgotsa ba ya ko tiragalong eo ba ile ko tiragalong eo yanong le di-investigators di teng ko ba sampane ba shebile gore sentle-sentle go diragalang ba dira di-assessment ebile ba kokoanya le bopaki gore ba bona gore go diragalang gore ya yanong ei ya batho ba na le sebete batho ba na le sebete ebile ga o ka sheba bontsi ba bona ga se batho ba e leng gore ke baka kwano moreetsi wa station sa mantlha sa merapo 360 radio sebete se e leng gore se pano fa yes ba bangwe ke baka kwano ba bangwe ga se baka kwano kore ke wa itse gore kgang ya diritibatsi batho ba di rekisang ga ena nationality ga ena nationality gore o mo South Africa o mo Congo o mo Nigeria no ga ena nationality so se e leng teng gore gona ke dikebekwa fela ya re sa shebe gore ke dikebekwa tse e leng gore di tswa ko kae ke bokebekwa bo e leng gore bo a direga moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio so se e botlhoko se e leng gore sa direga ya yano o kare lekoko le la MK le feletse le gore le batlisisa kgang ya botsalano ba mogotsi le mchunu ya yano ga ke itse gore ba boneng fela ba dira ba tlisisa kgang eo ya le
le gore go khonwe go suspendiwa minister, police minister Sendum Kunu e felicitar gore ya tlhaga kgangye ya ka parlamente kgotsa ya SAPS le ad hoc committee di felicitar gore di batla go finalize report e yanong controversies e le gore ke MK party e pizza gore ba batla gore go dirwe criminal investigation se moretsi wa station sa mantla sa merafang 360 radio mo botsalanong ba Mkhunu le mogotsi le koko le a ngangisa gore no le ngangisa kgang ya gore this alleged political fixer kgotsa fixer e leng gore ya latofaletswa e gore go amega ga gagwe le ena go feletsela gore go tlisa dipotso tse dintsi ka ka gore o kgona go dula le batho ba e leng gore ba na le influence e kana-kana kgotsa kgona go influencer ministera ka tsela e leng gore e yana moreetsi yanong committee e kopane ka laboraro e tla kopana ka laboraro gore ba fetsele gore ba tsaya ditshwetso mo yona kgange mo draft ya draft report pele ga dipalane a thola malatsi a soma mararo ka selofela yanong meeting o kgotsa kopano e tla morago ga gore e tla morago ga jara morago ga gore komiti e feletse le gore e simolola go dira di-public hearing tsa bona ko KwaZulu Natal. Police Commissioner Lieutenant General Ntlantla Mkhunu olena o tla ya se se diraga jara morago ga gore Ren Ntlantla Mkhwanazi General Ntlantla Mkhwanazi a tlhage ya ka paki ya pele moretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 radio. Ke tlo e tlogela fela parofa ga ke itlogela fela ke itlogela ke tlo go tshamekela pina e monate ke tlo sheba dio tsame gore DM-e yang gore ke kgone go betsa ka pina e monate moretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 radio. Shasha are Tendela featuring DJ Maphorisa le Kapsa the small are itumele khonne monate mo stationing sa gago sa Merafong 360 radio ga ile gore o ke gona o bulelang radio ga gago ke tsa tshwane ke re mo gwena moretsi dumela o tloletse Merafong 360.